Thoko yo ni tianile tuontubu nene baki wa thoku iri na kinyamari nyana.

umite na igwe wije kwenu te mtote kwao nyani ngwende gwetu na antu bena thina cia kwao antu bena moba tuja kwao na ndene mantu je ujonde ma no garuru kubwa utongeria au tutumba kwebera au no tukejirira and now ugaruru kubwa bukwenda Owe to kinunguna thai ukwatiga tochi e ntura yetu neterwe kaba twito weru bukarwere twana bangi bekeri agwetu kuti weru uite ta katwa thurire baundaga cete kuthithwa buriuna tumigogone kwambirie kura kabuteta ana ngato baunagia abuteta nande barabara na chichwi e ntobie tutukaumiria atia tugakaratia e tuka antubabe tukatwa bathurire bareta na mara kabagera naira thina bwina chio owau na ingi nyingi mono mono nduki embe bakari jao ana bakari jao e kuru bakari jao issues uchio thena thine uchio nde ikarotiti na utongeria no tukarigia lakini weto okethiria ntubaririe baga chambua mantu thokone e kuruba kalimana chio na baga teka bakona ngania no atutethie na nganie sasawa menya antu te arongo tuga e, muntu no aga no kairia bangi batu tumbo chia iria deep down no thero we convinced muntu uyu menya antu uti muntu kuromba giti umite kuraja we kumurume kethiri giti kia ngavana Utimu mtu murume wa Samburu ukuromba etiki angavana Meru. Hapana, utimu mtu wa Marisabeti ukuromba getitha rakanithi. Ne anto tuiji. Tuipa kuweta na marietwa. Ngania. Kethere getiki ya mujumbe. Gishigo mbunge. Hiu kienu mbunge. Ute etika umetena. Area. Bwana. Bwa kirinyaga. Eja kuromba geti. Kana umawa munyoro. Eja kuromba. Imu mtu wa enu buiji. Kuhuthia mantu burutu wa jakire MCA. Murume, makinya janga noona uweta kwao, kuo juwe, kuethe, kuantu bao, uenja kwao. Gubwe na track record ya kumenya, mtoi sawa kanate sawa. Lakini wetu okethe dia nyumeja ujo mthema, antu bao kutambao. Nyume kugeo menyo, na kumenya aja tutete edheka, antu meiba ije, nena iba ije. Iba ugabongwa, ngani ate tutethia. Uu kwancha kejo ukigwata tukuthira na unu eba eja uu ukabathiria uu bauga keja kukijukia tukuthira unu eba eja baka thira na boka mo uraba ugire rakini nuntu ni inkaranirite na antu mono mono na inkubathikira I think siyase gita riri nekaruki Gue karatera cheta kwa miaka menera dira au lakini ayayaya anto be politikare machua bakurige siasa ungwa uregwa gukura anto iba umie tangiraund anto ayayaya anto iba kumenyoro batesete na kwe anto bena muthuro nawe giataka ungwa bande kwenda kugunyeri itore awere gwetwa kabeterete No, tuipa kukua the bitterness. Machungu. Okay? Na unio kure ku ekejira etena ende ene influence. Woteri nga kura no ntono nyue tenchobi. Hapana, hati no ntono maadhiri mbresing. Hati hanganoa igi ntukena ingania. Wote kuringa no ntoba ku maadhiri. Waka umbo maadhiri wa miyake ngana. Nyoro ku maadhiri. Ugate thai tupo tigane. Na maadhe ita mono kako maadhera ngirie kumi. Kako maadhera milioni. Kafefte gana. Jairi. Jete ita mono jatano. Na inye joka kako gitaruwe kwa jo. Meake uwe kejo kare bingi bieko. Gote bio. So mudhikiri yoko kure je. 2027. Kuma ground. Na grassroot. MCA gweta mwanka. Women rep gwitia mwanka. Governor gwitia mwanka president. Mejukeja personal initiative. Ewi murandi juaku tejo eto teja batu turaugira ya ntura yetu tura utentura burauga batu ja kanisa turaugire hapana batu anga ya mwerega twarikania tutirikenie puti uthoni e muthoni tukugwatanira tutio ugwo ligwate ugwo kiugwe untu bubu jukipo ibwaku tebo eto

0: na mbunungu na yate nekaere na ndetika.
1: Hizi ni kelele za nini?
2: Imobango Joan Painya na makena materi wa mongera.
3: It's a divine return.
0: A divine assignment.